Kabatpan 102.5 FM na ik 560 AM Gayana Pardan. Kakwapan unaw at kay Wanomaj de ik.